Zumana. Senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti mizulu babesi inkosaza nesezulu labo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kini nonke zindlondlo makhosi amakhulu.

zumana senza ngakhona ushaka udingane ngabantu ucetshwayo kanti nizulu babe zinkosazane sezulula bo nomkhulwane unomhoyi ujaji oyemaya oshun siyathokoza kimi nonke zindlondlo makhosi amakhulu.